0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Mga kasangga,
9: akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
8: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba,
9: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
9: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
8: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
9: At siyempre, ang grand prize.
8: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
9: At hindi lang yan,
8: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't huwag palampasin
8: dahil extended na,
9: mas marami pang araw,
8: mas marami pang entries,
9: mas marami pang chances
8: para maging winner.
9: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe official Facebook page.
9: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
10: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
3: Sa OK FM dahil, OK ka, the best ka.
11: The new OK FM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!

0: Diet's Best Music 98.5 OKFM.
1: Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa idang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon.

0: All right, magandang umaga. Bayan ng Daet, lalawigan ng Camarines Norte, Bicolandia. Good morning.
1: Ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw.
0: Okay, kumusta ho kayo? Kumusta ho ang mga Bicol, kababayan po natin sa lalawigan ng Camarines.

0: Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bigulano, dapat daing ururihan. Dawala, labi-labi na ang pagtios.
1: Ay, pasensya na, nawala ako. Naku lang kasi nabasa yung nasa group chat. Diba, ay meron na palang mga hindi ako nauunawaan at hindi ako nagmamalay. Hirap kasi kapag palagi nalang busy, ano? Bihirang-bihira ka ng mag-update ano, sa group chat, sa messenger, no? Pero sa Facebook, ano? Lagi tayong updated. Kaya parang may mga nakaligtaan ako, ha? Hindi ko napansin na ba? May mga pinag-uusapan na pala, ha? Na hindi ako nagmamalay. Sige, mamaya na lang yan, ano?
0: Oh, yeah.
1: Muli ho, kabayan! Welcome sa Animala Dundunan! Oragon! Bicol! At ito sa atin ang Ako Bicol Party List. Siyempre sa panguna ho ng ating dalawang magiting na representative ng Ako Bicol Party List. Doon naman ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ganon din ako Bicol Party List Representative Attorney John Almario Chan. Ang dalawang masisipag at maasahan na nagsisilbing boses at sandigan ng mga Bicolano sa House of Representative. And syempre ganon din kay Ma'am Sally Luces, no? Ang tinaguri ang butterfly, no, firefly. Malaki ang pagkakaiba ng butterfly at ng firefly, ha? Hindi porque may fly, iyon na ito. Ang tinaguri ang firefly nang ako Bicol Partuis, no? Si Ma'am Sally, kasi kumukutikutitap, no? Talaga namang nagpapalipat-lipat sa iba't ibang mga probinsya sa rehiyong 5 sa Bicol Region, ano, mga bayan, para ho maghatid ng mga serbisyo, iba't ibang programa buhat ho kay Ako Bicol Party List. And the rest, ano, mga bayan, yung buong staff ho ng Ako Bicol Party List, ano, mga kabayan. Diyan, nadidistract ako dito, ah. Kahapon, kabayan, ay August 21. Yan, ano bang meron kahapon? Long weekend ngayon, di ba? Napagkamalan ko nga Sunday ngayon, eh. And yesterday, akala ko naman ay Saturday na, ano? Ah, kahapon ho ay Biyernes pa lamang. Mahaba yung weekend natin ngayon dahil non-working holiday ang August 21, eh, sapagkat kahapon ho ay ginunita, no? O paggunita, no? Sa buhay, sakripisyo at pamana nitong si dating Senador Binigno Noynoy Aquino Jr., ano, mga kabayan, no? Yeah, kahapon ho yan, August 21, ano, mga igan. And ang Ako Bicol Party List ay nakiisa ho, no? Diyan sa ginawang paggunita ng sambayanang Pilipino, no? Doon ho sa naging pamana, doon sa naging ambag, sakripisyo, no? Ni dating Senador Binigno Aquino sa bansang Pilipinas, kabayan. Ang kanyang tapang at yung kanyang panindigan ay para ho sa demokrasya, kalayaan at karapatan ng bawat Pilipino. Ito ho ay patuloy na nagsisilbing paalaala, ano ho, sa kahalagahan ng pagmamahal at paglilingkod sa bayan, ano, mga iga, no? And sana marami pang mga Binigno Aquino, ano, mga kabayan, ang makita ho natin na kahalintulad ng kanyang liderato, ano, mga igan, ng kanyang isinagawang pagsiservisyo, no? Yung kanyang ipinamana, ano ho, na hindi ho makakalimutan ng ating mga kababayan, yung kanyang sakripisyo, no? Yung kanyang paninindigan para ho sa demokrasya, para ho sa kalayaan, ano ho? At karapatan ng bawat Pilipino. So, nakiisa po ang Ako Bicol Party List sa isinagawang paggunita na yan ng Aquino Day, Binigno Aquino Day, ano mga kabayan. So, yan ho ay suhapon na ng mga iyo. Ang bilis ng oras natin. Imagine, 2 minuto bago ho mag alas 9 ng umaga. And dumako na ho tayo, ano mga kabayan, doon sa mga magagandang balita na nais ho nating maipaabot sa lahat ho ng mga nakantabay sa atin ngayon, ano? Sa mga Bicolano dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte na palagi hong nakantabay dito ho sa 98.5 OK FM Daet sa programang Oragon Bicol, para naman ho mapakinggan nila yung mga accomplishments, yung mga programa na inihahatid ho ng Ako Bicol Party List sa bawat Bicolano sa iba't ibang bahagi sa 6 na probinsya ng atin hong rehiyon, kabayan. And tulad ho ng na ibahagi ho natin sa inyo last Saturday, yun hong Pajak Asenso, no, kung natatandaan nyo, kabayan, no? Yung Pajak Asenso, yung programang Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List na inumpisan ho sa bahagi ho ng Albay, ganun din ho sa Tabaco, ano mga kabayan, at iba pa hong lugar dyan sa Albay, ay nasa Camarines Sur na. Aba, nasa Karatig lalawigan na ho natin, ano, maybe next month, ano mga igan, no? Maaring ho sa susunod na buwan, ano ho, malay nyo, di ba? Nandi dito na ho sa lalawigan ng Camarines Norte, kasi ang lapit-lapit na eh. Di ba? Yung programang Pajak Asenso nasa Camarines Sur na, ano mga iga. Di ba? At ayon ho sa mga balita ho, ano mga kabayan, atin hong nakalap, aba ay meron hong 5 pamilya, no? Meron hong 5 pamilya na bagong may disiplina sa sadiri ako, Bicol. Mga benepisyaryo nitong programang ito, ha? Sabay-sabay. Meron naman 5 pamilya na magkakaroon ng pagkakataong makapagsimula, no? Mabago ang kanilang buhay sa pamamagitan ho ng tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, ano mga igan, no? Panibagong kabuhayan, ano ho? So ito ho ay 5 pamilya, no? 5 kwalipikadong benepisyaryo. Ito naman ho ay buhat sa Barangay Kagbunga del Rosario, Dahilig, Malibong at Loob, sa Gainza, Camarines Sur. Barangay Kagbunga, no? Barangay del Rosario, Dahilig, Malbong at Loob, sa Gainza. Aba, ilan yon? Barangay Kagbunga, Del Rosario, Dahilig, Maglbong, Gainza, Loob. Balima! Sa Camarines Sur. So sila ho ay kwalipikadong benepisyaryo, matapos na sila ho ay mapili bilang mga benepisyaryo nga ho itong Pajak Asenso Food Card. Ito ho ay isinagawa nitong ano, ha? Ano pecha ngayon? 22, pecha 19, no? Yan ho ay dito ho nakatalikod na Webes, no? Yan, Webes, kahapon na Biyernes 21, no? Miyerkules 19, Miyerkules 20, Webes 21, Biyernes 22 ngayon Saturday. So Wednesday, ano ka ba yan? No? So bilang paghanda ay sumailalim mo sila sa orientation at training sa LGU conference room ng Gainza upang matutunan ang tamang pagpapatakbo. No, napakahalaga kasi niyan eh. Di ba? Hindi pwede kasing bara-bara tayo dito. Porque nabigyan ka na ng tulong o halimbawa yung food cart, no? Eh pwedeng 'di ba? Gawin mo na lahat, no? Ibenta mo na lahat, 'di ba? Hindi kinakailangan ay merong tamang ano, pagpapatakbo, pangangalaga at pagpapaunlad ng kanilang magiging negosyo. Napakaswerte nila, no? Dahil sila ay sumailalim sa orientation at training. Di ba? So, doon pa lamang ay marami na silang mga matututunan. No? Ito yung mga pamamaraan. Di ba? Ito yung mga tamang dapat na gawin. Di ba? Para, alam mo yon, mas umunlad. No? Mas madagdagan hindi lamang yung benta bagkus ng mga customer, di ba? Ano ba yung mga pwedeng maibenta natin? Ano ba yung dapat nating gawin para, di ba, mas dumagdag, no? Yung mga mamimili sa atin, ano, kabayan, di ba? May mga ano eh, may mga proseso, di ba? May mga tamang mga pamamaraan, may mga estilo, no? Na dapat tayo ay ginagawa. Hindi yung porke nakapag-display na tayo dyan ng mga paninda natin, eh okay na, di ba? Di ba? So, ayusin natin, ano ba yung mas magandang tignan? Alin ba yung dapat nasa unahan? Saan bahagi dapat nakalagay ito? Di ba? Yun eh. No, pinag-aaralan po yan, ano, kabayan. Di ba? So, dumalo din ho si Mayor Glenn Romeo Gontang bilang suporta sa mga benepisyaryong magsisimula ng bagong yugto ng kanilang kabuhaya. Di ba? And sa pangunguna ho, nina Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman Jan Almario Chan ay patuloy nga ho na isinusulong ng Ako Bicol Party List ang programang hindi lamang nagbibigay ng kagamitan kundi pagkakataong magkaroon ho ng sariling pagkakakitaan at mas matatag na kabuhayan, ano, mga kabayan. Diba? Lagi natin binabanggit dito sa programa nating Oragon Bicol ng Ako Bicol Party List na si Ako Bicol Party List kapag ka nagbigay ng tulong, hindi basta tulong lamang, ano, mga kabayan. No? Okay, may food cart. O, eto, bigay namin to sa inyo. Galing yan sa Ako Bicol Party List. Food cart lang. Di ba? Food cart lang. Pero si Ako Bicol Party List, hindi ganun eh. No? Hindi ho basta tulong lamang. No? Hindi basta food cart lamang, ano, mga igan. Sapagkat si Ako Bicol, kapag ka nagbibigay ng tulong, talaga namang nilulubos-lubos, ano, kabayan. So, kung mayroon kang food cart, kaba ay nagbibigay din ho sila ng kagamitan. Di ba? So, eto, may food cart ka nga. Di ba? Halimbawa, may food cart ka nga, wala ka namang gamit sa pagtitinda, wala kang lutuan, di ba? Oh, wala kang lagayan ng mga paninda mo. Eh dapat di yun nabibilad, 'di ba? Dapat nasa malamig na lalagyan 'yon. Oh, 'di ba? Oh, eh kung merong food cart, dapat merong mga kagamitan sa pagluluto. So ganyan po si Ako Bicol. Kapag binigyan kanila ng food cart, ay meron libreng gamit din 'yan. 'Di ba?

0: ang pagkakaroon po ng food cart, no? O yung bisikleta na meron hong sidecar. Ano mga kabayan na magalang, maurag, madali na kompleto na ho, ano? Meron tayong pwedeng pag-displayan. Ano mga iganong ating mga paninda at nandudun na rin ho yung ating lulutuan. Ay malaking tulong sa mga kababayan po nating mga ambulanta vendor na nagtitinda ng street food, ano mga igan, yung mga tusok-tusok, tuhog-tuhog, di ba? At least dito kasi kung saan mo gustong pumwesto, di ba, eh mabilis mo na maililipat yung iyong pinagtitindahan, ano mga kabayan, kasi mo bubble siya, ano mga kabayan, di ba? Pwede mo siyang ilipat-lipat, ano mga igan, no? So ang tanong natin dito, no, sa mga kababayan natin, kung kayo ay isa sa mga mabibinipisyuhan ng food cart, di ba? Ano kaya yung pwede ninyong unang maitinda? Di ba? O, ano ba yung gusto ninyong itinda sakaling meron na kayong food cart? Kung masipag ka, eh sigurado hamig mo lahat dito eh. Di ba? O halimbawa, ikaw ay nasa tabing kalsada at maraming kabahayan doon sa lugar kung saan ka nakatira. O may food cart ka, ano kabayan? Nasa tabing kalsada ka. O ano yung sa palagay mo ay una mong ibibenta? Ano? Yan, sa palagay mo, ano yung mabili, no? Yan. Kaya sumasailalim sa mga training eh, no? Sa mga orientation para mas maunawaan nila. O halimbawa, nandudong ka sa lugar na yun na matao, nasa tabing kalsada ka. O, ano yung ititinda mo? Tusok-tusok lang ba? Di ba? Lilipat ka ba ng ibang lugar para doon ka pa magtinda? Di ba? O ano kaya yung mga pwede? O agahan? Di ba? Oh, since meron ka ng food cart, nasa tabing kalsada ka lamang, madaming tao, ano yung unang pagising ng mga kapitbahay mo hinahanap nila? Di ba? Siyempre, agahan. Okay, pwede ka magluluto-luto ng agahan doon, di ba? Meron ka naman ng malalagyan, may mapag-displayan ka na.
1: Oh yeah.
0: May food cart ka na, ano mga kabayan? Di ba? Agahan. So kailangan dito masipag ka at maagang gumigising, hindi yung alas 7 na ng umaga nakahilata ka pa. Ah, ang taas-taas na nasikat ng haring araw, nagtuturulo pa yung laway mo, di ba? Pero naunawaan natin yung mga panggabi ang trabaho, ano? Yan, talagang sa mga oras na to, mga tulog pa yung mga yan kasi puyat, di ba? Oh, pero kung ikaw naman at business-minded ka, talagang ang linya mo ay mag-negosyo, di ba? Eh, samantalahin mo na yung pagkakataon. Lalo at isa ka sa magiging benepisyaryo ng food cart o ikaw ay kasalukuyang benepisyaryo na, di ba? Kung pwedeng magtinda ng agahan or almusal, dahil yan ang unang-unang hinahanap ng tao pagkagising, di ba? O, samantalahin mo na yung pagkakataon, magtinda ka na rin, di ba? O, ayan namang ganyang agahan hanggang alas 8 lang, pero dapat alas 5 pa lang may display ka na, nakapagluto ka na, di ba? Ang agahan naman hanggang alas 8, alas 9, ano kabayan, no? Pero kadalasan sa mga nakikita ho natin ng mga nagluluto ng agahan, 7:30 pa lang, clean up na yan, di ba? Wala na, ubus na yan, ano mga igan. So, alas 8, no? Sabi natin, alas 8 na ubos. Dapat yung mga kasama mo sa bahay marunong naman. O di ba, nagtinda ka na ng agahan, yung mga kasama mo sa bahay, dapat pagkagising nila, sila naman yung nagpre-prepare ng paninda mo. Para naman sa sabihin natin kung magtitinda ka ng merienda. Di ba? O alas 10 magtitinda ka ng merienda. O ano ba yung mga pwede? O ay pwede diyan yung mga sa malamig. Pwede diyan na baduya, 'di ba? Kalingking, oh, 'di ba? Pwede pa rin na magluto ka ng pansit, yung mainit. No. May mga kababayan tayo na kapag bagong luto ang pansit tapos may sabaw pa. Ano, eh talagang paboritong-paborito nila 'yan, lalong-lalo na yung mga tricycle driver, ano mga iga. And yung mga nagising ng alas 8, minsan imbis na agahan ay merienda ho yung kanilang hinahanap. Ngayon kung meron ka pa rin 'di ba, pangalawang luto na pansit, mainit, may sabaw pa, wow, ay sigurado, ha? Eh sasabuhin 'yan, ano mga kabayan. Ngayon kung ayaw mo naman ng merienda at gusto mo yung street food na, yung tusok-tusok na, 'di ba? Oh, ay dapat alas 9, 'di ba? Eh papunta ka naman na doon sa kung magtitinda ka ay sa tabing eskwelahan, 'di ba? O di naman kaya at marami rin ng mga kabataan diyan sa lugar mo, eh diyan ka na pwedeng magtinda ng tusok-tusok, 'di ba? Yung mga street food. O ano ba 'yan, yung kikiam, yung squid ball, yung fish ball, ba? Yung mga ganun ba, 'di ba? So, doon lang sa lugar mo, hindi mo na kinakailangan lumayo pa. Yan eh kung maraming mga kabataan diyan, 'di ba? O tapos sabayan mo na ng sa malamig. Kasi yung panahon natin ngayon talaga namang mainit pa ng mga igan. O kapag ka magbebenta ka ng sa malamig, ano ba yung mabenta? Isipin mo ring mabuti. Hindi yung sige-sige ka lang, eh, bilhin na lang anya ko doon ng ano, at titimplahin ko na lang, 'di ba? Hindi dapat ganun, dapat ay iniisip din natin na

So, ayun kabayan, ano, kinakailangan na iplanuhin din nating mabuti. Kinakailangan ay pag-isipan din ho nating mabuti. Huwag yung bara-bara ho tayo, ano? Wala yung patutunguhan kapag ganun, ano, mga igan. Dapat ay napagplaplanuhan din po mabuti. At dapat ho ay pinag-iisipan din ho natin, ano? Para nang sa ganun, sa huli ay di tayo magsisisi, di ba? Dapat niya, hindi na lang ako nagtinda niyan kasi mahina palaan niya yan dito. Ano? Kukuntihan niya yung nabenta ko, logi paan niya ka. Dapat ay yung bebenta natin kung ano yung pato, kung ano yung hanap talaga, no? Kung ano yung kailangan ng ating mga kabarangay, ng ating mga kababayan, di ba? Dapat ay ganho tayo, ano, mga igan. Diba? So, kung dyan sa lugar mo ay maraming mga kabataan, so no need na lumayo ka pa, di ba kabayan? Dyan pa lang, kung mabibenta na, dyan ka na lang. Diba? Di ka na mapapagod magpara papadyak, di ba? Kung mapaabaw-abaw ako, Bicol, sabay-sabay na ikot.

food court, no? So, meron tayong food court, ano mga kabayan? No? Ano pa ba ho yung pwede nating maibenta dyan, ano mga kabayan? Bukod sa agahan, merienda, yung tusok-tusok, di ba? Ano pa yung pwede ninyong maitinda dyan, ano mga iga? So, pag-isipan ninyo mabuti. Depende kasi yun sa lugar. Di ba, oh, meron ka ng food cart, oh, nakapwesto na dyan sa tabing kalsada. O, di ba? Eh, baka pwede rin lutong ulam. O, di ba? Baka pwede rin kasi yung lutong ulam. O, napansin mo, maraming mga naghahanap din ng lutong ulam. Dumadayo pa sa mga malalayong ano, lugar. Diba? Para lang maghanap ng pwedeng lutong ulam na mabibili nila. O, isama mo na rin dyan, di ba? Kaya malaking tulong itong food cart na to doon sa mga binipisyaryo. Kaya dapat lamang naman na ito ay pagmalasakitan. Di ba, lagi natin binabanggit yan dito. Pagmalasakitan nindo ang mga itinataundong tabang sa indo na makakatulong sa indong hanap buhay. Sa bihida lamang ang napagkakaluban yan. Di ba? Padakol naghahangad na magkaroon sinda ng mga kagamitan, sasakyan na magagamit ninda sa kanilang hanap buhay. Diba? Tapos saro ka sa naging benepisyaryo, saro ka sa natauan sa ilalim kang programa, eh dapat lamang na, diba, pagmalasakitan natin para makatulong sa tuya ng haloy. Diba? Baku itong ipopost mo sa Facebook o for sale. O, diba? After 1 week or 2 weeks, ano, na mapagkalooban ka. Oh, e bebenta na anak ng bakulaw yan. Ang sarap mampingot ng tao kapag aarog ka yan. O, oh, daiman kaya, ahaliwon sa sidecar, kukulaon lang si bisikleta, ginagawa ng serbes. O, oh, di ba? Lantuag dito, lantuag duman, ay inay ko po. Di ba dapat pag-aarog ka yan na sarok ka mo sa natauan kang tabang? Halimbawa sa programang Padyak Asenso. Mahalinin do, ta yan ay ano, malaki ang maitutulong sa inyong hanap buhay, di ba? Dapat arog kayo yung ating kaisipan. Hindi yung after 2 weeks or 1 month, oh, mahihiling sa Facebook na ako Bicol, aba bakit ibinebenta ito? Di ba? May mga arog kayan, tandaan nindo, bawal ibenta yan. Ay, yung mga hali sa dole, di ba? Bawal na bawal yan na ano ha, na ibenta ha, kamo ha. Palaala lang sa indo ha.

0: magkasarap.
1: At bukod ho doon, akala ko kasi limang pamilya lamang, ano? Yung makakatanggap doon sa bahagi ng Camarines. So, baya kalain ninyo, meron pa pala sa Barangay Amparado, no? Barangay Amparado, Barangay San Jose, sa Flordilis, sa San Antonio at sa Kabugao. Ba, ilima rin dito, ha? At sa Milaor, isang Marino Sir doon dito. Ba, talagang pababa na sa Camarines Norte. O, yung Milaor, alam din doon ko sa inyo, Milaor. Yung Gainza, no? Eh, halos nandudo na lang itong Milaor na ito sa Bukana. Kang sentro kang tawag dito Naga. Oh. Sabay pababa na sa Camarines Norte. Oh, di, aantabayan na natin yung post ng Ako Bicol Party List, ano? Dahil malay mo. Sa susunod na linggo mahiling natin Camarines Norte. Are you ready? Oh, ready na ba kayo? Para sa programang Pajak Asenso, idea. Kaya antabayan na natin 'yan kasi last week ano, mga kabayan, nakita po natin ano na naka-post sa Facebook page ng Ako Bicol Party List, ano, na din nga ng programa ay kasunod na na ibababa ay sa Camarines Sur, ano, mga kabayan, di ba? So malay natin na sa susunod na mga linggo ay ang Camarines Norte naman ang pupuntahan ng Ako Bicol Party List, ano, mga igan, para ho dyan sa programang yan, ano, mga igan, aba? Kaya antabay ka mo, ha? Sa mga kababayan natin, palagyan lamang ho kayong tumutok dito sa ating programang Oragon Bicol, hatid ang Ako Bicol Party List. Dito lamang ho sa 98.5 Okay FM Daet, ano, mga igan. And kasabay ho niyan, tingnan nyo yan, ha? Talaga namang hindi lamang nakafocus, ano, si Ako Bicol Party List sa pagbibigay tulong sa mga negosyante ho natin, sa mga maliliit na mga negosyante ho natin, di ba? Yung may mga maliliit na negosyo, no? Na makita ho natin sa mga tabing kalsada, sa mga pamilihang bayan, sa gilid ho ng mga eskwelahan, ano, mga kabayan. Dahil kasabay po niyan yung isinasagawa rin hong training, no? Sa mga test the scholars ho natin, ano, mga igan, no? Dahil nito hong nakatalikod lamang na araw, ano, meron hong 125 bagong test the scholars. Aba, akalain mo si Ako Bicol Party List lamang po ang gumagawa niya, ano, mga igan, no? May mga nabalitaan ba kamo, no, sa inyong lugar, sa inyong bayan, no, na may mga ganitong programa ang ibang mga parties, ano, mga igan, bagaman hindi ko naman ho sila minamaliit at kine-question kung ano yung mga programa at servisyo na binibigay nila sa mga Bicolano na naalaala lamang nila kapag malapit na naman ang eleksyon, ano, mga igan. Kasi Ako Bicol Party List, may eleksyon man o wala, basta servisyo kita. Hanggat may mga nangangaipuhan kang tabang ng, at servisyo kang Ako Bicol Party List, sige lamang kita. O, di ba? So, habang sinasagawa yung Pajak Asenso, programang Pajak Asenso, eto, ha? Kasabay niyan yung gagawing bagong test the scholars. No? At ito daw ho ay nagsimula, ano, mga kabayan, diyan naman ho sa bahagi ng Ligaspi, ano, mga igan, no? So base ho dun sa impormasyon na nakalap ho natin, nagsimula na daw ho yung training induction program para ho sa 5 batch ng scholars ho ng AI prompting course at data gathering course. Oh, di ba? Ito ho ay sa STI Ligaspi, ano, mga igan. Sa panahon ho kasi ngayon, kabayan, mabilis na hong magbago ang mundo ng trabaho, no? Alam nyo, malaking advantage ho ang pagkakaroon ng bagong kaalaman, di ba?
0: Madali na
1: at mga digital skills na maaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at pagkakakitaan, kabayan. Di ba? So, dahil po dyan sa pagkipagtulungan po ng Ako Bicol Party List at ng Test the Regional Office of Five, ano mga kabayan, ay tuloy ho ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga Bicolano na mag-up skills, no? Kumbaga, mag-level up, ano mga kabayan, no? At maging mas handa sa makabagong mundo ng trabaho. Eh, ngayon ho kasi, kumapansin nyo kabayan, marami ho sa mga kabataan ngayon, mga naghahanap ng mga empleyado, eh meron hong kinalaman, ano mga kabayan, sa computer,

So sa pamagitan po ng Ako Bicol Party List at sa pagkipagtulungan ho ng Test the Five, ano mga igan, ay muli po merong limang batch ng scholars ng AI Prompting Course at Data Gathering Course sa STI Legazpi. Diba? So dahil po dyan, ano mga kabayan, ay patuloy ho na nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Bicolano, no, na mag-level up, ano mga kabayan, mag-up skills, no, mga igan, madagdagan, yeah, ano ho, yung kanilang kahandaan sa makabagong mundo ng trabaho. So, come on, congratulations so dito, ano mga kabayan, sa 125 na mga TESDA scholars, no ho, na inisyatiba ho ng Ako Bicol Party List ng mga iga, no? At kung ikaw ho yung tatanungin dito, kabayan, no? Bawa ikaw yung scholar, no, ng TESDA dito sa AI Prompting Course and Data Gathering Course na to, no? Yan, ano ba yung gusto mo? Ha? Ano ba yung patok ngayon? Graphic design at video editing? Oh, marunong ka na ba kaya? Yung graphic design? O digital marketing? O tatao ka kayan? O di naman kaya data gathering at online work? Oh. Tiwala sa sarili, Ako Bicol. Kung ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na sumailalim sa test the training, libreng skills training, ano yung gusto mong matutunan? Ha? O tatao ka na ba ng AI at prompting? O kung dai pa, o di kaya ay graphic design at video editing, tatao ka na ba kayan? Digital marketing, tatao na kayan? Ha? Paano magbenta sa online, ano? Kadakol na talento, data gathering at online work. Oh. Hanggang sa nagdakula. Meron ngayon mga tawag dito, work from home, di ba? O mga nagtatrabaho sila sa bahay lang, nakatukaw-tukaw lang, karapninda mga laptop, no? Sa computer nagbababad o ilang oras lamang. Katrabaho sila, kumikita sila, ano mga kabayan, online work ang tawag doon, ano mga idea. O tatao ka na kayan, kung dai pa, di ba? O nasa sa indo yan, di ba? Kung ano yung gusto nindo, no, na training, ano mga kabayan, di ba? So dahil po dyan, ay meron hong mensahe, no? Si Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. dito ho sa mga TESDA scholars ho natin na to. At ito ho ay limang batch, ano mga kabayan. So papakinggan po natin, ano ho, yung mensahe nito pong si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., kabayan. So ito ho,

0: Ayan, sandali lang ha. Ano nangyari?
1: Sabi niya.
0: Ba't nag-i-echo? Pasubag pumayok man eh.

0: mo ki kumbaga armas na makapaghanap ki trabaho. As in oportunidad na kung sa in madara sa kaginawaan kan sa indong pamilya. So rest assured, bilang sa indong representante, ako Bicol Party di Padagos, ang sabuyang pag-ingoha na maghanap ki pondo at lalo na yung mga scholarship programs na matao ki oportunidad sa lambang Bicolano makapaghanap ki trabaho. So, good luck and congratulations to each and every trainees. As in, sa pagtapos na ini, sa pagtapos kan sa indong kurso, magamit nito ini sa paghanap ki trabaho o sa pagtugdok kan sa indong sadiring negosyo. Again, congratulations and thank you, TESDA, for always providing opportunity to our fellow Bicolanos.
1: Oh yeah. Simda kita.
2: So yan ho yung naging mensahe ano
1: ni
2: Congressman Alfred Piro Garbin Jr. Kaugnay naman dito ho sa isinasagawa no. So yan, nagkaroon na ho sila ng orientation eh, no. So maaring may schedule na no ng kanilang training ano mga kabayan. No, at yan ho ay sa pagpagtulungan again ng TESDA 5 ano mga higa no. So ngayon pa lang congratulations na no doon sa mga TESDA scholars ho natin. Dahil ako naniniwala na marami ho silang matututunan dito at tulad nga ng sabi ni Kong Pido ano mga kabayan, ito ay kanilang magagamit sa pag-apply nilang trabaho sa trabaho man or personal ano mga kabayan no. Maring ikaw ay magtatayo ng negosyo at may kinalaman ang technology, ang computer, ano mga kabayan, na maaaring magamit po ito, ano mga kabayan, or kung ikaw ay magtatrabaho abroad, ano mga igan, no? Ayun ho kasi, tulad ng sabi natin kanina, kinakailangan may alam na ho tayo, ano mga kabayan, sa computer, no? Dahil karamihan ngayon sa mga maaaring ma-applyan po natin ng trabaho, kinakailangan meron kang background, meron kang alam sa computer, ano mga igan. Alright, wala na ho tayong oras sa ating programa. Asahan po ninyo, tulad po ng sabi ni Kung Pido, ang ako Bicol Party List ay padagos no? Sa pagtulong sa paghahanap ng mga pondo para makalikha ng mga programa at mga proyekto na papakinabangan ng bawat Bicolano, ano mga kabayan. Muli ho sa ngalan ng ako Bicol Party List mga kabayan ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman Attorney John Chan, sa ngalan din ho ng ating tinaguriang Firefly ni ako Bicol Party List kay Ma'am Sally Luces. Siyempre dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte si Ma'am Tess Factor. Yan, nadangu ko kasi itong nakatalikod na linggo ang pabistado niya sa mga kabarangay natin na pinupuntahan ay Marites Factor, yan ang provincial coordinator no, acting provincial coordinator ng ako Bicol Party List dito ho sa Camarines Norte no, si Ma'am Tessa Factor and sa lahat po ng staff ng ako Bicol Party List. Ako naman ho ang inyong abang lingkod, patuloy ho na magbabahagi sa inyo at magpapaabot ng mga serbisyo, mga accomplishments at paglilingkuran na ginagawa ni ako Bicol Party List sa buong Bicol Region. Ka Benny Sanchez po. Salamat. Bye-bye. God bless.
1: Pulsinda kita ika ako Bicol. Magalang maurag madali na mamuot. Kadakol na talento mahigus asin mabuot.

0: Ika ako, Bicol.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
5: Q-Sign Massage Oil.
4: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
5: Q-Sign Massage Oil.
4: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
5: Q-Sign Massage Oil.
4: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
5: Q-Sign Massage Oil.
4: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
5: Q-Sign Massage Oil.
4: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
5: Q-Sign, napakahusay.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
7: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka!
8: Da-da-new-hew! OKFM!

0: Hello po! Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The

0: Ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
3: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
4: Da-da-new-hew! OKFM!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
7: Hello po! Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: That's best music. OK FM.
10: OK FM.
11: OK FM.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
5: Okay nga ni!
6: That's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
5: Okay nga ni!
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay Saturday.

0: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
2: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
2: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: 98.5 Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM. It's best music. OKFM.
4: OKFM.
0: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
4: OKFM.
0: OKFM 98.5.
4: OKFM.
0: The best music authority. Member KBP.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: The best weekend.
8: Best music.
4: OKFM.
0: OK Saturday.
7: OK Saturday.
9: OK Saturday.

0: your favorite music station. Okay,
1: FM. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
8: Daet's Best Music. Okay FM.
9: Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay ka! The best ka!
12: Daet's Best Music.
13: 98.5
14: Okay FM. This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys!